0: ni suado ko ba? Handa ne tu nido.
1: Nung handa ng ibahuri mami asto kako to. Eka magkufura tama aham varni may halo do. Fisherman ne te tifeshi. Salamakum, especially miss do.